0: Uno kwajoli folish, uqi tambana namanya maqi. Isela ngubale abu, asinefe zonke izimpondo zamathangathi.
1: Ziyakala
0: izingane ziyamshaya, nakumbulu nokwajoli folish, uqi tambana namanya maqi. Isela ngubale abu, asinefe zonke izimpondo zamathangathi.
1: Ayiwa matuta,
0: ayiwa matutu sifale mapotini singavumelananga.
1: Ayiwa matuta.